0: Changa, Nabaya, Tamani Changa. Wada wada wada wada bele bele la makang Tamani Changa. Makamadari la makang Tamani Changa. Saramaya ye kungole la ilabaya
1: Tamani Changa.
0: Saramaya ye kungole.